ngihlala sengisho lagcitha egolna ngiyisha lokhu amakhethe menyawo elaveni.